Asan ni ngamu suvi ni sehi ni sani. Suna fagi sami ka tu gawin ni afu. Israto si visumi ka ngala ni se. Tu pegi sami ni trivia valerami. Am nami te kusani malugi nami go. Ilumini ne lusani malugi gamio.

0: Nanook FM, Pilarisarutin.
1: Agrilani mit i mikut itumik nakakakuti sa kakpugut. Akus tip ina travia ni September papanut, akun nang netuwa halfiaksi ni pedicit, akikin nako sumik tisiyaris ng nabat. Aktu parep alakada ni maksilu ina travia ta akong nani angalilut. Tisiyaris sa kilta kakpugut, Agrilani kong jamkiyan ni mit pasi sa kang nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
2: sibut yang masak aku sibau tertuju ni September bafung anu nuan masak pasuara sak ida aku tarik nut temanu ida sibut ukiom mana nut ayu sebut kawit citerak luke yulet amat tak peromini tunini awit kisah dua ribu satu kam masak melakat kawit tak fiad histerik unu itu masak nak pingasun nut isut seni pisisi masuk akom mami makiti sokat sak sibut ikut luinam ni tersemakat amat sak weekend cemilu melunak tak ajar cinut amat. Sesuatu ni, cibu di mi, cekus.